0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an tashi lafiya. To kamar kowace rana bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa a Najeriya a jihar Lagos a karon farko wato jihar ta samu kudaden shiga kimanin naira trillion 3 a shekarar da ta gabata. A wani yunkuri na taimakawa wajen yaki da matsalar shan miyagun kwayoyi da ke kare yaduwa a tsakanin matasa a jamhuriyar Niger. Kungiyoyin direbobin kabu-kabu da masu adaidaita sahu a Gaya sun kaddamar da gangamin fadakarwa. A makon gobe ne za a gudanar da zaben yan majalisar wato dokoki a kasar Habasha, sai dai ba za a gudanar da zaben a yankin Tigray ba. To kai sai za ku yi bibiyar ma shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan huldar ma kasashen nahiyar Afrika ciki har da Najeriya da jamhuriyar Niger da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Jiragen yakin Rasha marasa matuka sun fada a kasar Romania bisa kuskure. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya isa jamhuriyar demokradiyyar Congo da ke fama da cutar Ebola. Gwamnatin Bangladesh ta kai dabbar nan da ke kama da Donald Trump gidan zu. Rasha ta yi kuskuren harba jiragen yakin ta marasa matuka a wani yanki da ke gabashin Romania, inda ya lalata wani gini tare da jikkata mutane biyu. Hukumomin Romania sun tabbatar da kai harin na jirgin yakin Rasha, yayin da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce kusan jirgin yayi wato da yayi cikin wato kasar ta kenan ya keta dokokin kasa da kasa na kare muradin iyakokin kasashen duniya. Kazalika hukumomin kasar ta Romania sun yi nasarar kakkabo wasu jiragen Rasha daga sararin samaniya waɗanda suka ratsa ta kasar bisa kuskure. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake mika kokon bararsa ga Amurka da ta baiwa kasar wato makaman kakkabo jiragen yakin Rasha daga sararin samaniya. Kungiyar tsaro ta NATO dai ta yi tarar da kusan da Rasha ta yi a ɗaya daga cikin kasashe mambobin kungiyar. Manyan jami'an diplomasiyyar Amurka da Iran da ke tattaunawar tsagaita buɗe wuta tsakanin ɓangarorin biyu sun cimma yarjejeniyar dakatar da yaƙi na tsawon kwanaki 60. Wata majiya da ta nema a sa kai sunanta ta bayyana cewa an cimma matsaya kan shirin nukiliyar Iran, duk da cewar akwai buƙatar shugaba Donald Trump ya sanya hannu kan daftarin yarjejeniyar kafin ta fara aiki. Mataimakin shugaban kasar Amurka J.D. Vance ya ce wannan na ɗaya daga cikin gagarumin nasarar da gwamnatin Trump ta samu a yakin Iran. To sai dai babu tabbacin ko shugaban zai rattaba hannu nan take. Gwamnatin Donald Trump dai ta jaddada cewa babban abin da suka sanya a gaba a yakin da aka kwashe watanni uku ana gwabzawa tsakanin Amurkan da Iran shine tabbatar da cewa an kawo ƙarshen shirin nukiliyar Iran. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya isa jamhuriyar demokradiyyar Congo a wata ziyara ta gani da ido da ya kai kasar da ke fama da barazanar cutar Ebola. Kafofin yada labaran Kinshasa sun rawaito cewa nan gaba kadan a yau ake sa ran Ghebreyesus zai kai ziyara lardin Ituri da ke arewa maso gabashin DRC a cikin wani yanayi na cikakken matakan kariya. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na X, shugaban ya ce duniya na tare da al'ummar Congo a wannan mummunan yanayi da suke ciki. WHO ta yi rajistar mutane 10 da suka kamu da cutar da kuma mutane 223 da ake zargin sun mutu sakamakon kamuwa da Ebola tun bayan sake barkewar cutar a ranar 15 ga watan Mayu. Kazalika mutane sama da 1,000 sun kamu da cutar daga cikin alkalaman da aka tattara a ranar 24 ga watan Mayu. Labaran na zo muku ne daga sashen Hausa na DW. Babbar kotun tsarin mulki ta Madagascar ta yi watsi da buƙatar tsige kanar makin Randrinana wanda ke kan mulki tun a watan Oktoban shekarar da ta gabata, inda ta yanke hukuncin cewar karar ba ta kan wato turbar shari'a. Wani dan majalisa daga lardin Antananarivo Anton Rajison shine ya shigar da kara gaban kotun yana zargin Randarini Nana da cin amanar kasa saboda keta dokokin kundin tsarin mulki. Shi ma dai Rajasan wanda ya kasance na kan gaba, wato ya kasance kenan na kan gaba wajen zanga-zangar adawa da katsaruwa da wutar lantarki a watan Satumba. Ya taba shiga hannun jami'an tsaro na dan lokaci kafin sojoji su shiga wato jerin gwano wanda ya kawo karshen gwamnatin da ta shude. Hukumomin Bangladesh sun mayar da zabayar shanun nan da ake yi wa lakabi da Donald Trump sakamakon kamanceceniya wato da shugaban kenan zuwa gidan adana dabbobi wato zu. Shanun dai ya dauki hankalin kasashen duniya sakamakon kirar fuskarsa da ke yanayi da fuskar shugaban Amurka. Hotunan shanun ya karaɗe shafukan sada zumunta a ciki da wajen kasar ta Bangladesh. Shugaban hukumar kula da gandun dajin birnin Dhaka, Rafiqul Islam Tughluq Dar, ya ce sun dauki matakin kai dabbar gidan zu bisa amincewar gwamnati. Shi ma dai ministan kula da al'amuran cikin gida na kasar Salahuddin Ahmad ya ce za su biya kuɗin fansar shanun ga mamallakinsa kasancewar ta killace shi, wato gwamnati ta killace shi kenan a gidan zu domin hana yanka shi a lokacin layya. To karshen labarin kenan a daidai wannan lokaci.
0: DW harkokin yau.
1: A rahotanninmu na yau za ku ji cewa bikin nonon littattafai da hukumar kula da dakunan karatu ta jihar Kano ta shirya ya kara farfado da sha'awar karatun littattafai wanda ta yi rauni a baya. To amma bari mu fara da batun tattalin arziki a jihar Lagos. A karan farko gwamnatin jihar ta samu kudaden shiga sama da naira triliyan 2 da miliyan 600 a shekarar da ta gabata. Wannan adadi kuwa ya zarta abin da ta samu da kimanin miliyan 300 a shekarar ta 2024. Wakilin mana Lagos Mansur Bala Bello na dauke da rahoto.
2: Jihar Lagos mai kimanin al'umma sama da miliyan 20 ta tashi haikan domin gudanar da al'amuran raya kasa bisa amfani da waɗannan kuɗaɗe baya ga kasan kuɗi da take samu daga gwamnatin tarayya a duk wata. Kwamishinan kuɗi na jihar ta Lagos, Mr. Abayomi Oluyemi, shi ya tabbatar da haka a wata ganawa da manema labaru kan ƙoƙarin da gwamnati ke yi na aiwatar da tsare-tsare a faɗin jihar ta Lagos.
3: Lagos state total revenue in 2025 generated was about 2.6 trillion.
2: Jihar Lagos ta tattara kuɗi har sama da naira triliyan 2 da naira miliyan 600 a shekarar da ta gabata. To sai dai abin tambaya a nan kowace hanya gwamnati ke bi domin samun waɗannan kuɗaɗe fiye da sauran jihohin ƙasar. Alhaji Kasim Gurbi masani ne ta fannin tattalin arzikin ƙasa ga abin da yake cewa dangane da kudaden da jihar ke samu.
4: Lagos tana da hanyoyi da dama wanda take bi tana samun kuɗi, kuma hanyoyin nan masu ɗorewa. Duk wani gida da yake Lagos, in dai haya kake ko kuma ka bada shi haya, to akwai kuɗin da za ka biya jiha. Kai ma mai gidan naka na kanka akwai kuɗin da za ka biya jiha. Kuma wannan da a yi su ga akawun nan za ka saka. Mafi yawan hanyoyin da suke bi suna biyan suna amsar kudinsu albashin ma'aikata. Yanzu ka ɗauki bankuna kusan banda banki biyu, Jaiz da Taj Bank. Ban tsammana akwai wani banki wanda yake ba headquarter ɗin shi tana Lagos ba. Haka in ka ɗauki kamfanin telephone kamar Airtel, kamar MTN, duk suna Lagos. So banda manya-manyan kamfuna na mai, duk waɗannan kamfunan suna ɗauke da dubban ma'aikata, kuma dubban ma'aikata ana biyan su biliyoyin kuɗi. To kofe yi kaɗan za ka ga cewa suna amsa kuɗi ba ɗan kaɗan ba.
2: A yawan al'umma kuwa babu fiye da jihar Kano a wata ƙididdiga a baya da hukuma ta gabatar, amma kuɗin shigarta bai wuce naira miliyan 100,000 ba a shekara, inda Kurfi ya ce akwai dalili.
4: Kano ba ta iya ɗaukar duk gidajen nan ta ce kowa biya, saboda mafi yawan gidajen nan na mutane ne. Amma idan da gwamnati za ta yi tsaye ta ce yadda jihar Lagos take amsa kuɗi, ita ma biya ta kuɗi da don samu waɗannan kuɗaɗen. ba za ta iya ba.
2: Mr. Johnson, an kasuwa ne a ƙwaryar Lagos.
5: Revenues year on year, of course, that is because a lot of price adjustments did happen last year. Nigerians did bear the brunt of some of these price increases.
2: Yana cewa sanin kowa ne Lagos na fuskantar kaiwa da komowa ta fuskar cinikayya wanda hakan ke haifar da shigowar kudade masu tarin yawa. Mansur Balabello, DW Hausa, daga Lagos a Nigeria.
1: To madalla, wata kungiya da ke gwagwarmayar kare muradun al'ummar arewa da bunƙasa ci gaban yankin domin samar da kyakkyawan shugabanci ta gudanar da wani taron karfafa haɗin kai tsakanin mabambantan addinai da ƙabilu a jihohin arewa 19. Wakilin mu Ibrahim Yakubu na ɗauke da rahoto.
6: Batun karfafa haɗin kai tsakanin ɗaukacin ƙabilu da sauran mabambantan addinai da kuma dai haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya domin shawo kan bakin zaren taɓarɓarewar tsaro da ke ci gaba da neman nakasa ɓangaren noma da kiwo da ilimi da tattalin arzikin yankin. Waɗannan su ne dai mahimman batutuwan da aka tattauna wajen wannan taro na kwana ɗaya da ya sami halarcin dukkanin masu ruwa da tsaki daga yankin arewan, inda kuma suka bayar da shawarwari domin ceto yankin daga yanayin da ya faɗa ciki. A cewar barista Lawar El Zubair Abubakar, lauyan da ke lura da harkokin shari'a na kungiyar.
7: Haɗin kan zai zama haɗin kai ne na wanda ake ba da tarihi da yadda arewa take a ɗinke, yadda mutanen arewa suke tausayin juna. Arurrukan ana yin su ne don a zo a fahimci juna, a fahimci halin da ake ciki.
6: Imam Ilyas Hussein shine dai murshid na jama'at Nasara Islam da ke bayyana mahimmancin wannan sabon yunkurin da kungiyar ta bullo da shi domin tunkaran hanyoyin magance wasu daga cikin manyan matsalolin da suka dabaibaye ci gaban yankin.
8: Bambancin wannan taro shine kowane mai irin addini yana wurin, kowane mai daraja yana wurin, shine sha bamban da irin taron da aka saba a nan. Tunda wannan taron da za a ci gaba da irin sa, to za mu zauna lafiya a rewa. Wannan taron da za zai dore a haka kinafin Boko Haram, Lakurawa, duk za a kawo ƙarshen su. Irin wannan taro shi yana haɗa kawunan dukkan ɗan arewa.
6: Daga cikin jigajigan ƙungiyoyin arewa da manyan 'yan siyasar yankin, jam'iyyar matar arewa na daga cikin waɗanda aka gayyato, inda kuma shugaban kungiyar Hajji Rabi Saulawa ke koka bisa ga yadda aka mayar da mata tamkar saniyar ware.
9: Arewa fa muna cikin wani irin hali, kuma in ba kun tattaro mu matan an nuna mana cewa kuma fa akwai abubuwan da za ku iya yi ku taimaka mu arewa nan, wallahi ba za a samu yadda ake so ba.
6: Pastor Roland Sanda na daga cikin manyan malaman addinin Kirista da ke jaddada fa'idar haɗin kan ɗaukacin al'umman yankin a irin wannan lokacin da suke cikin wani hali.
10: Ana so a yi amfani da wannan damar ne a kawo haɗin kai da fahimta, ƙara fahimta tsakanin mabambantan addinai, kuma wannan ya yi kyau.
6: Daga cikin fitattun mawaƙan arewacin Najeriya da suka halarci wurin dai akwai.
11: To da farko sunana Yahaya Usman, amma an fi sani na da Malam Yahaya Makau. To alhamdulillah, da farko dai dama arewa babban abin da yake gaban su shine wannan, wato haɗa kai, kuma ya zama an haɗa kan da kyakkyawar manufa ba da manufar wasu tsirarru su azurta kansu ko kuma su nema ma kansu dama ba. Ni waƙoƙin da nake ma a yanzu ai kusan duk akan arewa ne. Akwai wata waƙa da nake cewa Talakawa yan arewa gane dauke da karta kwana warda nayi zuwa gare ku manya manya da kankanana zambaje komai abude daga daren wasu zaya kuna.
6: Ibrahim Yakubu, sashin Hausa na DW daga Kaduna a Nigeria.
1: Bikin baje kolin littattafai da hukumar kula da ɗakunan karatu ta jihar Kano ta shirya ya ƙara farfaɗo da sha'awar karatun littattafai wadda ta yi rauni a baya. Hukumar ta shirya bikin ne don ƙara ƙarfafa gwiwar yin karatu tare da nuna wa duniya gudunmuwar marubuta da masu ɗabi'i ga cigaban ilimi. Wakilin mu na Kano Abdulrahman Kabir ya duba mana mahimmancin littattafai ga cigaban ilimi a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
12: Shi da littafi shi ne harsashi na gina fannonin ilimai masu nagarta da ɗakunan karatu suka riƙa ba da gudunmuwarsu wajen yaɗawa, a don haka farfaɗo da ɗabi'ar karatu ta zama wajibi a wannan lokaci. Dr. Kabir Ado Zakirai shi ne shugaban hukumar ɗakunan karatun jihar Kano, ya yi ƙarin haske kan mahimmancin karatun na cigaban ilimi.
13: Makasudin wannan taro da muka yi a yau shine gabatar da baje koli na irin littattafai da suke nan a library, wadda duk bayanin da muke wa mutane muna yi ne akan maganar yanar gizo da irin littattafan da suke available da sauransu. To sai kuma muka ga su kansu masu karatun bai kamata ba basu da yanar gizon kaɗai ba. Littattafan da muke da su a ƙasa a halin yanzu sun kai intanet da duk duniya tana amfani da su.
12: An baje koli littattafan hukumar waɗanda wasunsu da dama an manta da su, wasu kuma da matasa masu neman ilimi suka bazama ba su san su ba. wani manazarci da ya halarci bikin, Malam Abubakar ya bayyana farin cikinsa da littattafan da ya gane wa idanuwansa.
14: Fannin kimiyya da fasaha kamar fannin koyon likitanci da na koyon jinya da na koyon tukin jirgin sama da na koyon architecture harkar gine-gine-gine duka akwai littattafan su masu daraja masu tsada wanda ba za ka same su wata a waje ba.
12: Su ma dai kamfanonin FE da mallafa da ma sauran marubuta sun samu wurare da suka baje fasahohinsu a rubuce. Malam Abubakar da Abba yana daga cikin masu kamfanonin ɗabi na littattafan addini.
15: Dama exhibition ne da nunawa, kuma jama'a su san kamfanin ka, su san littattafan ka, kuma an yi hakan, kuma jama'a sun karɓi lambobin wayoyinmu na kamfanin namu, saboda wala Allah ko nan gaba za su yi littattafai ko za a yi musu.
12: Professor Umar Sanfage, babban marubucin littattafai kuma masanin addini, ya yi jawabi kan matsayin ɗakunan karatu a addinin. An kuma warewa littattafansa ɓangare domin nazari da bincike, shigen yadda ɗakin karatu na Kano ya keɓewa Sheikh Ahmad Didat Marigayi.
15: Duk littattafan da yake rubutawa da kaset-kaset na lakcocinsa da na bidiyo da na audio, rubuce-rubuce dai da har illa masha Allah an yi ta zai ajiye su, duk wani mutum da yake so ya zo yi bincike akan wani ɓangare na harkar ilimi ko na tunanin shi Professor Umar Sanfage zai zo ya samu littattafansa, zai samu rubuce-rubucensa, ko ya ara, ko ya zauna ya karanta, ko kuma ina son ya ji wani lakca wa'azin da iya akan ɓangaren kaza, to ga kaset.
12: Baje kolin ya hada da gudunmuwar littattafai da hukumar ta samu daga UKAID, waɗanda kuɗinsu aka kiyasta ya kai naira miliyan 500. Abdulrahman Kabir, sashen Hausa na DW daga Kano.
1: Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger. A wani yunkuri na taimakawa wajen yaki da matsalar shan miyagun kwayoyi da ke ƙara yaduwa a tsakanin matasa, kungiyoyin direbobin kabu-kabu da masu daidaita sahu a Gaya sun gudanar da wani gangamin wayar da kai domin tattaunawa kan illolin shan miyagun kwayoyi da hanyoyin magance ta. Wakiliyarmu ta Doso Ramatu Isa Wanke na ɗauke da rahoto.
16: Makasudin gudanar da wannan taron dai shine kokarin magance shaye-shayen da matasa suke yi a wannan yankin saboda illolin da ke tattare da yin haka. Muhammad Madugu shine shugaban kungiyar 'yan adaidaita sahu na yankin Doso.
17: Gurbataccen aiki ne da za ka inda za ka yi rashin hankali. Shaye-shaye yana sa ka kana wa'ansu irin mugunyan aiki zuwa ga ta'addan. Shaye-shaye yana sa ka ba girma zuwa ga shugabanninka, ba ka san darajar ɗan adam ba. Saboda shi muka shirya wannan rana don shayar mu matasa hankali sanin halin shaye-shaye, ilin illolin da yake kawowa cikin ƙwaƙwalwa zuwa ga ciki.
16: A wannan zamanin dai babu abin da ke ɓata wa matasa rayuwa kamar shaye-shaye, miyagun ƙwayoyi. Kuma a wannan lokacin da muke ciki ya kamata matasa su yi takatsantsan sosai da wannan tabi'ar idan har suna son ganin ƙasar Nijar ta samu ci gaba, a cewar Abdullahi Mahmudu, shugaban ƙungiyar 'yan kabu-kabu ko a caɓa a yankin Doso.
18: Yau ƙasarmu Nijar, Mali, Burkina mun samu mutane wanda 'yan ta'adda ne, ba sa so su ji labari mai kyau iskan kasashenmu. In baka sha komai ba, bayyuwa ka huta hankalinka, har wani shi iye maka shi kai ka shi kara bata ma kwakwalwa da kewa ka kashe uwa ka kashe uba.

0: baya ga illolin take sa, ga matsalolin take sa, ga in take kai mutum. Ko dai duka basu bari ba, ana samun yawanci su bar shan kwaya. Saboda an nuna musu cewa shan kwayan nan yana kai ga illa. Yau kai kana kabu-kabu ko ko a daidaita, tashi ka sha kwaya ga mutum ke sa yawan sidan wannan. Wato in ka sha kwaya tana nuna maka abin da ba gaskiya ba.
1: Ƙarshen rahoton kenan, Ramti Isa Wanki, DW Hausa daga Gaya a Jamhuriyar Nijar.
2: Rahotannin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW da kuke bibiyar ma shafin mu na internet dw.com/hausa.
3: DW ra'ayin malamai.
4: Batun kirkiro sabbin jihohi 11 a Jamhuriyar Nijar na ci gaba da daukar hankali a ciki da wajen kasar. Masu da'awar ƙara yawan jihohin ƙasar zuwa 19 ana ganin cewa zai ƙarfafa shugabanci da tsaro da kuma ɗabbaka roman ci gaba ga 'yan ƙasar kusan miliyan 30. To amma yaya batun kuɗaɗen gudanarwa? Ta yaya za a shawo kan matsalar da za ta biyo bayan sake zana taswirar jihohin? Waɗannan na cikin batutuwan da za a tattauna a shirinmu na ra'ayin malamai.
2: Kuma da lada fatan za a tara a shirye-shiryenmu na ƙarshen mako. A makon gobe ne dai za a gudanar da zaben 'yan majalisun dokoki a ƙasar Habasha, sai dai ba za a gudanar da zaben a yankin Tigray na 'yan aware ba, wanda ake takaddama a kansa. Rejana Munir Yahaya tana ɗauke da rahoto.
5: Al'ummar ƙasar Habasha za su kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokoki a ranar 1 ga watan Yunin 2026, inda suke fatan rayuwarsu ta yau da kullum za ta inganta. Firaministan ƙasar Abiy Ahmed ya yi hasashen samun zaman lafiya da ci gaba a yankin. Mai riƙe da lambar yabo na zaman lafiya ta Nobel a yanzu yana jagorantar ƙasar da ta ɗaiɗaice da rikice-rikice daban-daban. Yayin da jam'iyyarsa mai mulki ta Prosperity da aka kafa ta a shekarar 2019 bayan rushe jam'iyyar EPRDF ke shirin gudanar da zaɓe, ana fuskantar turjiya daga ɓangarori daban-daban tare da haɗarin faɗawar ta yaƙi da makwabciyarta Eritrea. Mai magana da yawun ƙungiyar jam'iyyar haɗaka ta Coalition for Ethiopia Unity, Getnet Wuku ya ce suna kira da a kawo ƙarshen yaƙi tare da inganta yanayin siyasar ƙasar.
6: በትብብሩ ለምርጫ አስቻይነት የቀረቡ ጦርነትን ማቆም
5: የቸ ሙአ ሐዳከርሙ ምና ኪራ ዳ አካዎ ቀርሸን ያቂ አሰኪ ፍርስኖኒን ሲያሳ ሰነን ኩማ ኢንገንተ የነይን ሲያሰር ቀሰር ታረ ዳ ባዳ ዳማር ዘመን ተተውናዋ ዳ ኤን አዳዋ ሀከ ኩማ ምና ኪራ ጋ ጓምነቲ ዳ ተርቀ ዳውካን መታከን ሁኩንተ ጃሚአን ዳ ኬላላተ ሰሂሂን ዛቤ idan har gwamnati bata biya mana waɗannan buƙatu ba, a gaskiya shigar mu wannan zaɓe da kamar wuya.
6: Indagana linnaɗe ne wanda mun gaddada la masawokin nodda.
5: Hukumar zaben ƙasar ta Ethiopia National Election Board NEBE ta fitar da alƙaluman farko da zai haska yanayin demokradiyyar ƙasar, inda ta nuna cewa jam'iyyu 47 ne suka yi rajista da kusan 'yan takara 11,000 tare da miliyoyin da ake sara za su kaɗa ƙuri'a. Amma a halin yanzu jam'iyyar mai mulki ta Prosperity suna riƙe da kujeru 457 daga cikin kujeru 547 na majalisar dokokin ƙasar. Abinda ya riga ya tabbata ne al'ummar Habasha za su fita kaɗa ƙuri'a ranar 1 ga watan Yuni, inda wasu 'yan ƙasar suka bayyana wa DW ra'ayoyinsu dangane da zaɓen.
7: Bahun balo ya garitwa ikonomi daraja buzu
5: lauti. Duk da cewa bana farin ciki game da yanayin tattalin arzikin ƙasar a yanzu, ina ga jam'iyyar da ke kan mulki a yanzu za ta ci gaba da riƙe iko. Idan har zaman lafiya zai dawo ƙasar, tattalin arzikin ƙasar zai inganta.
8: Arif na mirca yin ka mirca ga
5: gudanar da zaɓe yana da kyau, amma ina da tambayoyi da dama. Wani hali mutane ke ciki a Habasha a yanzu? Matsalar ita ce ba a maida hankali kan matsalolin da jama'a suke fama da shi na tashin farashin kayayyaki.
2: Rahoton Rajana Munir Yahaya kenan. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman.
3: Himma dai matasa.
2: Wani matashi dan jihar Kebbi da ke zauna a jihar Sokoto ya rungumi sana'ar sarrafa 'ya'yan kaɗanya zuwa man shafawa da sabulu a ƙoƙarin sa na dogaro da kai. Mawuya Abubakar Sadiq na ɗauke da rahoto.
9: Shi dai wannan matashi Usman Aminu Yaluwa ya shafe tsawon shekaru cikin wannan kasuwanci na sarrafa waɗannan 'ya'ya na kaɗanya, tun yana yi sannu a hankali har likafa ta ci gaba, inda matashin ya buɗe kamfaninsa mai suna Yalwashia Bota Global Enterprises. To amma sai dai kuma

0: ya ce ya fuskanci tarin matsaloli kafin ya kai ga wannan mataki.
1: So lokacin da mun gama jami'a muka je neman aiki sai ya kasance aikin ma ba mu samu ba gaskiya. Wanda muke yi ba wannan ba bai da ba albashi mai ƙarfi da sauransu. So daga nan ne na ji tunanin to ya kamata a ce bayan aikin gwamnati ai akwai kasuwanci wanda yake kusan masu kuɗin duniya duk 'yan kasuwa ne. So yana daga cikin abin da ya sa na bak a garin namu na je na koyi wannan sana'at na iyata na dawo na buɗe wanga kamfanin.
0: Wani ƙalubale kake fuskanta a wannan kasuwanci?
1: Eh to gaskiya akwai ƙalubale shekara 10 da muka yi na akan wanga kasuwanci sosai. Wutan lantarki da babu shi, sannan kuma ga tallafi da babu, sannan kuma ga ƙarin kuɗin kayayyaki na yin aikin da muke yi, amma duk wannan abin bai saya mun bari ba.
0: A yanzu dai matashin ya ce suna fitar da kayayyaki ciki da wajen Najeriya baya ga ɗimbin matasa da yake koyawa wannan sana'a ta sarrafa kaɗanya zuwa mayuka da sabulayya.
1: Kayayyakinmu ya samu karɓuwa, muna da ƙananan diloli da manyan diloli a kasuwa suna zuwa saya, sannan yanzu ma ba Najeriya ba har daga Niger daga wasu ƙasashe nan cikin Afirka suna zuwa saya. Muna aiki da mutane nan sun kai kamar mutum 20 masu muna aiki, sannan akwai kuma 'yan jami'a waɗanda ake turowa su zo su koyi sana'o'i wurin ga namu. Ƙungiyoyi na matasa da ke zuwa su kawo matasansu koya musu aiki, su ma kowane zai samu dogaro da kanshi.
0: Wasu matasa da suka ci gajiyar samun horo akan dabarun yin sabulayya da mayuka sun bayyana burin da suke da shi ga abin da suka koya.
2: Sunana Muhammad Abubakar, ni dai na koyi man shafawa da man riɗi da man kwakwa.
0: Ya kaji dangane da abin da ka koya?
2: Gaskiya na koya kuma na iya, kuma ina fatan in buɗe na wani kaina zuwa gaba.
3: Sunana Muhammad Bashir, na koyi yadda ake haɗa sabulu, kuma alhamdulillahi na koyi yadda ya kamata, don yanzu ina fatan ma in a ce akwai kayan aiki ma ina iya haɗa ta da kaina.
0: Ko baya ga kaɗanya da matashin yake sarrafawa a halin yanzu, ya so ma sarrafa ganyen darbejiya da tsamiya da zogale da muke da sunan cikin gida zuwa abubuwan amfani na zamani domin al'umma su ci gajiyarsu. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
4: To ƙarshen shirin baki ɗaya kenan, amma tun da fari kun ji cewa shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya isa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a wata ziyara ta gani da ido da ya kai ƙasar kenan da ke fama da barazanar cutar Ebola. To a madadin editan da ya tsara shirin baki ɗaya Abdulrahman Hassan, sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an ji muku.
5: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Kama da Allah kuna da tare da sashen Hausa na DW dake Birnin Bauen a tarayyar Jamus daga Najeriyar bar mu tsallaka mu kwabciyar ta Jamhuriyar Niger inda a wani mataki na inganta sashen noma da horas da matasa ayyukan yi bankin rayi kasashe na Afirka ADB ya tallafa wa Jamhuriyar Niger din da mako don kuɗi da yawan su ya kai sama da dalar Amurka miliyan 177 a matsayin bashi mai dogon zango daga jihar Tawa wakilin mu Iso Mamman na dauke da ƙarin bayani
1: A daura ga babban zaman taron ta na shekara-shekara ne da aka yi a birnin Brazzaville na kasar Congo, bankin raya kasashen Afirka ta cimma wata yarjejeniya da hukumomin kasar da Niger, inda ministan tattalin arzikin kasar Muhammad Lawali Abdurrafa ya saka hannu ga wata takardar da ke baiwa kasar tallafi a matsayin bashi mai dogon zango da zai taimakawa ga inganta sashen noma tare da horas da dubban matasa ga Hausawa'in kere-kere a fannin noman zamani, kamar yadda Abubakar Nahanci, wani jagora a haɗin gwiwar ƙungiyoyin matasan ke cewa.
2: Kuɗi ne waɗanda yabba Jamhuriyar Niger ya ce mace ya tallafa mata dan ta inganta noma ga matasa saboda matasa su rage makansu wani radadin tahiya zuwa wajen bidakin nan ita ma kasa ta ji amfanin abun dan saboda kasa ita ma ta ci gaba dan ta rage makanta tar hannu ga waɗansu kasashe dan a taimaka mata da abinci ko kuma dan a taimaka mata da waɗansu fannoni tunda abinda za a ba horo matashi kusan 95,000 dan saboda su san kakana ake noman zamani wannan bashi idan dauko shi da kai dan ya amfani matasa na ai ba wani abu na ba saboda idan ba su ci moriyar abun ba to matsala ke da kai
1: to sai dai kuma su tari kasar ke samun tallafi domin bunkasa sashen noma a can shekarun baya ba tare da kungiyoyin manoman da abun ya shafa ke gani a kasa ba in shi Jafar Abdu jagoran wata kungiyar noma da kiyo
3: wannan taimako da koramce da za a ba kasar mu domin tahiyar da abubuwan da sun ka shahe noma da kiwo ma da kuma tallafa ma matasa domin su samu aikin yi abubuwa ne da yawa wanda za su kare kasar mu daga wani nau'i wanda ba a so ana gani yanzu irin na ta'addanci dan duk abin da anka ce za a samu ma matasa abin da za su yi to kaga wannan abun ya zama abun alfahari na biyu kuma kiwo da noman nan kun san asaliyar mu ƴan Niger su ne mun kasan su kuma shine tushen arzikin Niger duk wani abubuwa da kuke gani nan bayan waɗannan ne sun ka zo to matsala inda take wani lokaci sai dai mu ji labarin an ce an ba kasaramce domin ai aikin da ya shahi noma da kiwo tallahin da za a kama to gwamnati kuma shi sa ido dan so da yawa Niger ana bada wannan tallahi wanda za a kama manoma da makiyaya amma wallahi mu muna da kungiya ko yabbaka ba a taba bamu ba
1: to sai dai kuma da dama na fargaban ganin wannan bashin zai iya tasiri ga tattalin arzikin kasar to amma ga masana irin su Nuruddin Ibrahim yace tasirin bashin ga tattalin arzikin kasar ya danganci yadda za a yi amfani da shi ne
4: illa bashi ga tattalin arziki na kasa idan ba a sa shi hanya wadda dalili wannan bashin za a samu riba ha IBB biya a biya bashin da an ka dauka to wannan an yi asara amma iya zamanta cewa kullu ana ciwo ba su suka shekaru da shekaru ta ana kasa biyan su to wannan shine babbar illa ga kasa kuma shine babbar illa ga tattalin arziki
1: so tari dai a can shekarun baya ake lodawa kasar bashin kudade daga ketare a kuma karkata akalar su a wani wajen to amma a yanzu matasan sun ce za su sa ido sosai ga yadda za a yi amfani da kudaden da aka amso da yayin su a cewar Abubakar Nanci
2: dan Niger kan shawayi ba kama irin da ne ba ai matasa za su bi abin saurar kafa koko bisa yanar gizo gizo ce koko yana sai ka lance ina kudin da wannan bankin tantalin Afirka ya bada yace a tallafa ma matasa dan su yi noma ba za mu kalar raba ayi abin da ba haka nan na ba
1: ana sa ran dai wannan matakin zai fitar da kasar daga halin karancin abincin da take fuskanta lokaci zuwa lokaci yayin da kuma dubban matasa ne za su samu aikin yi a wannan matakin yaki da zaman kashe wando Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa Jamhuriyar Niger
0: Yanzu kuma sai sharhunan jaridin Jamus kan nahiyar mu ta Afirka tare da Muhammad Awal Balarabe.
5: Za mu fara ne da sharhin da The Target satun ta yi. Mai taken Ghana ta kwashe 'yan ƙasarta daga Afirka ta kudu, inda jaridar ta ce fadar mulki ta Accra ta fara mayar da 'yan ƙasarta da ke zaune a Afirka ta kudu gida, saboda zanga-zangar adawa da tsarin shige da fice ba bisa ƙa'ida ba. Tun watan Afrilu ne ƙungiyar March ta fara shirya zanga-zanga don nuna adawa da baƙi marasa takardu a manyan biranen Afirka ta kudu. Kamar Pretoria, Johannesburg da Durban. The Target Site tace kungiyar na neman gwamnatin Afirka ta kudu ta sanya ka'idojin visa masu tsauri tare da gyara manufofin neman mafaka da ma dai kwaskware matakin daukar yanci rani marasa takardu aiki. Jaridar ta kara da cewa wasu 'yan Ghana sun shafa wa kansu ruwa inda suka nemi hukumomin kasar su mayar da su gida. Lamarin da Accra ta saurara da kunnuwan basira inda ta mayar da rukunin farko na 'yan kasar Ghana 300 gida. A nasu bangaren jaridun Frankfurter Allgemeine Sonderzeitung da Fastnet sun dasa ayar tambaya kan yakin basasa na Sudan, inda suka ce me yasa babu wanda ya tashi tsaye don hana kashe-kashe a Sudan. Jaridun suka ce kasar na fuskantar bala'in jin kai mafi muni da aka taba fuskanta a wannan karni. Kuma abun bakin cikin madi, babu rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya. Jaridun sun kara da cewa shekaru uku kenan da rikici ya barke a babbar kasar ta gabashin Afirka, amma babu wanda ya san lokacin da za a kawo ƙarshen sa. Alhali a tsakiyar watan Afrilu, fitilu sun sake kunnuwa a Sudan lokacin da aka gudanar da wani taro a birnin Berlin, inda aka yi alkawarin bayar da tallafin euro biliyan 1.5. Amma taron bai lalubo hanyar fita daga rikicin ba, duba da cewa ba a gayyaci bangarorin da ke yakin ba, wato dakarun gwamnatin Sudan da rundunar kotakwana ta RSF ba. Ita kuwa Tide Online ta mayar da hankalinta ne kan mummunan hali da cutar Ebola ke jefa Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, inda ta ce tsohon ministan kiwon lafiya na Jamus Karl Lauterbach ya yi kira da ƙara taimakon raya ƙasa bayan barkewar cutar Ebola. Jaridar ta ce bai kamata Jamus ta rage tallafin da take baiwa Kongo ba, domin in ba haka ba, kwayoyin cuta kamar Ebola na iya yaduwa tare da zama annoba. Tide Online ta ce dakile tallafin raya ƙasa da Amurka ta yi ya sa tsarin kiwon lafiya na kasashen Afirka da dama kamar na Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ya dada lalacewa. Idan ita ma Berlin ta dauki mataki mai kama da haka, wannan zai iya baiwa kwayoyin cuta masu hadari kamar Ebola yaduwa cikin hanzari, kuma za su zama annoba tare da jawo kasashen Turai koma bayan tattalin arziki. Tsohon minista Lauterbach da kuma jaridar sun yi gargadi game da abin da suka kira tarin yan gudun hijira daga kasashen Afirka zuwa Turai da cutar Ebola za ta iya haifarwa sakamakon lalacewar tsarin kiwon lafiya. Za mu karkare ne da Welt Online da ta mayar da hankali kan alakar arziki tsakanin Afirka da Turai, inda ta ce kungiyar tarayyar Turai na neman dogaro kan sabbin hanyoyi wajen jigilar ma'adinai da sauran kayayyaki masu amfani da take bukata daga Afirka. Jaridar ta ce ana gina sabon layin dogo a tsakanin kasashe da ke da arzikin ma'adinai na Afirka, wannan kuwa na iya zama babbar dama ga Turai kuma barazana ga abokiyar hamayya ta China. Welt Online ta ce duk abin da kasashen yamma ke bukata a fannin makamashi ana samun su a yankunan da ke da arzikin albarkatun ƙasa na Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da ma Zambia da kuma Angola. An yi niyyar shimfiɗa sabuwar hanyar jirgin ƙasa ne domin jigilar muhimman albarkatu kamar su jan ƙarfe da lithium izuwa Turai.
0: Tuma da la da sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar mu ta Afirka da Muhammad Awal Balarabe ya fassara ya karanto muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi 20 na wannan lokaci.

0: To madalla rahotanni sun bayyana yadda yankin kudancin Kaduna a shekarun baya yayi kaurin suna wajen tashi-tashin rigingimin kabilanci da addinai da siyasa waɗanda suka dade suna janyo asarar rayuka da dukiyoyin al'umma tare da tursasa wasu kananan kabilu hijira. To amma tun bayan samun horo daga wasu malaman addinai kuma jakadun zaman lafiya wato Imam Nurain Ashafa da Reverend James Mobelwe, wani jarumin matashin Kaduna mai suna Samson Auta, bayan shafe shekaru sama da goma ya kirkiri wani tsarin yunkurin gina sabon zaman lafiya tsakanin matasan kudancin Kaduna.
1: Kaga gaskiya ni sa'ana da na samu shine da na taso naga ana irin bita na zamantakewa da sauransu, sai naga ya zo min daidai da irin ababen da nake so in yi a rayuwana. So da na zo ina koya kaɗan-kaɗan-kaɗan, ya zo ya sa har na ɗan samu ƙwarewa. Ƙwarewan ya taimaka min inda zan je cikin al'umma inda naga akwai bambance-bambance, sai in zo tsakani in ga inda za mu samu fahimta ta hanyoyin sulhu. Akwai kuma waɗansu abokanina da suke da waɗansu ra'ayi daban, na nuna musu cewa kai kana kallon abin da kake tunani don gefe ɗaya kaɗai kake kallo, amma an ka je wani gefe in ka hanga abin da wani yake hanga sai ka ga cewa ashe wannan zato kake yi. Kullum gwagwarmayana da nake shi ne don a samu fahimta tsakanin al'umma.
0: Babu shakka dai ta wannan hanyar horon matasa daga al'ummomi daban-daban na koyon yadda za su magance saɓani ta hanyar tattaunawa maimakon tashin hankali tare da ƙarfafa haɗin kai da fahimtar juna.
1: Ba wai ko matasa maza kaɗai ba, har da matan ma akwai ƙungiyoyi da yawa da muka sa a cikin al'umma za su kafa bayan na yi musu koyarwa, na ba su horo a kan wannan ilimin sasantawa da kuma inda za su iya samu su yi sulhu. Ya taimaka sosai in ka je cikin waɗansu sashe na cikin al'umma, aka ga waɗannan ƙungiyoyin suna nan har yanzu suna aiki, suna ƙara yaɗa danƙon zumunci da kuma amfanin zamantakewa tsakanin al'umma. Ba wai ko na yare ba ma ko addini, akwai wanda ake ce in ka ga abu sai ka sanar da shi, wato da Turanci ana kiran shi early warning early response, ko in ka ga abu sai ka yi bayani don a magance irin matsalolin.
0: Garuruwa daban-daban ne da yake zuwa domin horar da matasa, lamarin da ya sanya wasu daga cikin matasan ke bayyana cewa shirin ya taimaka ainihin wajen rage kalamin ƙiyayya da kuma inganta zaman lafiya tsakanin al'ummomin da suka sha fama da rikice-rikice a yankin, a cewar sarkin matasan Kaduna Eric John.
2: Wato shi dabarun karanta wanda yake mana ta early warning early response kenan, wato matasa a unguwanni sa ido abubuwan da ba ta tafiya daidai da zai kawo ga rashin jituwa ko rashin zaman lafiya a unguwanni, ko harkan su kidnapping da muke yin su informal din nan ne, in hamta dai a fadima su sarakuna da masu noise koko su security agency kenan, kaka gani ka yi shiru da zalla mutum na gonka baka gane abin da yake faruwa. Duk basiran nan akan wannan harkan muke samu, akan harkan su Samson din nan, tarbiyyar da suka bada shi, duk koyarwar da suka bada shi, yanda skills za yi, mene ya kamata kana dubawa a unguwa, mene bai kamata ana dubawa, kada wannan kuma ya zama harkan kowa, ba abin da zaka ce ba damuwa na bane. Duk wannan tarbiyyar, duk wannan koyarwa muka same shi, kuma wallahi muna cin burin shanguwa.
0: Matashin da ya shahara kan tattaro kabilu da mabambanta addinai wato Samson Auta ya bayyana yadda matasa ke ƙara himmatuwa wajen zama jakadun zaman lafiya a kudancin Kaduna ta hanyar darussan da yake horar da su.
1: Ka san shi aikin zaman lafiya, in ka je wajen mutane halayyanka da inda kake tattaunawa da su shi yake baka karbuwa, kuma karbuwan nan ba wai don ka yi shi a gaban su ba, kana tashi wani zai iya tambaya ce wani kaza an san da shi, sai ka ji an ce an san da shi, gaskiya wannan sana'an shi kenan, yana kokari ya ga cewa mutane sun fahimci juna don a samu zaman lafiya. Kuma ƙari da bugu shine ni inda na yi girma a cikin al'ummar da na yi girma, za ga gida nan musulmi, nan krista, nan wani yare Idoma ko TV ko Yoruba ko Gwari, to duk haka wannan ababen ya taimaka ma mutum sosai, na samu karbuwa a wajen mutane da yawa. Kuma buri na a gaba shine in ga cewa wannan gwagwarmayar da ake in ci gaba da yaɗa shi don a samu matasa da yawa su ma suna da wannan kwazon, su ma suna da wannan ilimi don su yaɗar da shi, domin aka samu fahimta da wayarwa za ga an samu karbuwa, kuma za a ƙara samun danƙon zaman lafiya da zumunci.
0: Reverend Alima Daki wani matashin malamin addinin Kirista ne da ke bayyana irin darussan da suka koya da kuma suke ganin fa'idarsa.
3: idan ana magana kan peace building in baka kira sunan Samson ba a cikin anguwa baka fara ba. Samson ya zama jigo, Samson ya zama ginshiki, Samson ya zama jakada domin gina lasting peace a cikin community.
0: Ita kuwa Hajjara mata Tijani wata matashiya kuma jakadiyar zaman lafiya cewa ne dai tayi tararrakin da suke halarta da matashin ke shirya masu na taimakawa ta hanyoyi daban-daban musamman ma dai wajen rage rikice-rikicen da aka saba fuskanta a yankin.
4: Yana horar da mata ta bangaren zamantakewa, yafiya, zaman lafiya, cire tsangwama tsakanin matan Krista da Musulmi, sannan kuma yana haɗin kai mata Musulmi da Krista ta bangaren zaman lafiya da kuma gina kasa. Sannan kuma yana horar da youth matasa Krista da Musulmi don su hada kansu domin a zauna lafiya. Sannan kuma yana gina yana zuwa makarantu ya horar da yara da suke karatu peace club ya gaya musu muhimmancin zaman lafiya tsakanin Krista da Musulmi.
0: Kina ganin hakan ya kawo raguwar rikici a kudancin Kaduna kenan?
4: A gaskiya ya mun samu raguwa sosai domin yanda kake gani na haka an jima yanzu ina da taro da muke da zamu yi yanzu a Kakuri da kuma Sabo. Zamu yi taron nan kudanci Kaduna kenan, zamu yi taron nan da Krista. Fatan Musulmi da Krista zamu hadu mu zauna mu yi mitin cikin lafiya kuma mu tashi lafiya. An samu cigabawa ke.
0: A wannan lokacin da ta kungiyoyin matasa mawaka daga yankin na kudancin Kaduna sun bayyana cewa samari da 'yan mata na koyon yadda za su magance sabani cikin lumana maimakon komawa tashin hankali, abinda ke ƙara ƙarfafa haɗin kai tsakanin al'ummomi daban-daban a cewar ɗaya daga cikinsu.
5: Eh, fatan shi ne inda yake son matasa su zama jakadun, haka Allah ya sa ya yiwu, shi ma Allah ya buɗe mai hanya da mo ya moving nasan mutum mai kishin al'umma haka zai janyo wasu su ma haka su ma su karu saboda al'umma ta karu.
0: Fatar jarumin matashin Samson Auta ita ce na ganin an samu kyakkyawar fahimta a tsakanin ɗaukacin matasan yankin domin kawo ci gaban da zai bunƙasa ɓangaren ilimi, noma da kiwo da haɓaka harkokin kasuwanci. A halin yanzu dai duk da cewa akwai ƙalubalen rashin aikin yi da sauran ɓarɓashin tasirin rikice-rikicen baya da yaɗuwar muggan ƙwayoyi, matasa na ci gaba da jajircewa don tabbatar da zaman lafiya da bayar da gudunmuwarsu ga dukkan harkokin da suka jibanci na ci gaban yankin. A sauraro duka anan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe. A madadin Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokan aiki na da ke a can birnin Bonn na ƙasar Jamus ke muku fata alheri. A huta lafiya.

0: madalla yanzu kuma sai wasan kwaikwayon mu na ilimin fasahar zamani taken wasan na yau bata suna
1: DW ji ka karu
2: ilimin fasahar zamani
3: sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lalle marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu a wasan nan namu na ɗan zamanin komputa mai suna Rabiu ya saki layi wasan yana bayani ne akan labaran kanzan kurege da kuma labaran ƙarya a zamanin fasahar zamani wannan shine kashi na biyu a cikin shirin kuma labarin ya faru ne a garin Tunkuza dake Afirka A kashin da ya gabata mun sake gamuwa da ƴan uwan junan nan guda uku a cikin garin yayin da suke tattaunawa game da yakin neman zaben da ake yi a dai bangaren kuma shugaba Yunusa ya fadawa amintattunsa cewa zai janye daga takara bisa dalilan rashin koshin lafiya wanda hakan ya bar su cikin rudani a makarantar Tunkuza kuma mun hadu da Amina da Lubabato guntsifesar din makarantar Amina ta fara yada jita-jitar cewa Haladu dan ajin su yana neman wata mata da ta girme shi ko me kuma ya faru bayan wannan bari mu sami daliban makarantar Tunkuza a wannan kashi na biyu mai taken bata suna don jin yadda za ta kaya
4: ajin a cike yake da hayaniyar dalibai sun tsatsaya rukuni-rukuni suna ta tattaunawa akan abubuwan da suka yi a lokacin hutun karshen mako Haladu na zaune a kan teburinsa kafafuwansa na reto sauran dalibai maza sun zagaye shi yana ta bada labarin yadda wani karen ya rarako su da shi da abokin sa Gali Haladu dai ya iya bada labari yana kuma da baiwar iya karin gishiri ya san yadda zai sa mutane su riga yin dariya
5: Allah ina gaya muku kada ka so ka ga yadda shi ƙara gudu da gawa ba sun ya iya gudu haka ba wallahi ba abin da ke tashi sai kura nan ya banda ina ta ihu ne kada arkice wallahi ba duk mai karin ya kira shi ba sai buzuna yanzu nake gaya muku wallahi malama Zainab na nan fa
6: ko ya isa mana kowa ya koma ya zauna ku zauna nace Haladu Gali ku zauna mana dariya me kuke yi haka to ko kufa ina kwanan ku
7: ina kwanan malama Zainab
6: to da kyau to yau ina so mu yi duba akan wasosan da aka dakawa Afirka da kuma yadda aka yayyanka nahiyar Afirka ku bude shafi na 96 a littafin ku da farko dai wa zai fada min lokacin da Tunkuza ta
8: to fa wa yace ba ke ba wannan dan lelen malamar ya cika san asani
9: wa kike nufi
8: wancan walin mana saurayin malama
9: kina nufin Haladu
6: to shikenan wannan shine tushen tarihi kun fara kun san shi a cikin aikin aji hudi yake to ku tashi kwakwalwarku daga bacci mana
8: shi nake nufi mana dawa jiya da yamma ma na sake ganin sa a kofar gidansu kin ga na dauki hoto
9: me ba zai yiwu ba nuna mun in gani
8: duba ki gani
9: an shiga uku malama Samira ce kuwa
8: na fada miki ai
9: amma ba a iya ganin fuskar namijin sosai zai iya zama kowa ma
8: ke ma dai din nan wane ne yake sa kaya haka kalli jan wandan da kuma takalmar ruwan kasa haka shigar Haladu take ko yaushe
6: ba wanda zai amsa ke Amina ke Lubabatu radan me kuke yi wato wasa kuke yi a cikin aji na ko
8: a babu komai malama babu komai
6: kada ku yi mun musu ba wani ba ni wayar nan anan
8: malama
6: kada ki boye ta Amina ba ni
8: gashi Lubabatu malama babu komai
6: ba ni ita mana me kuke kalla wannan hoton malama Samira ne Amina baba wato malamar ki kika dauka hoto yayin da take harkokin ta na kashin kanta ko
8: dan Allah malama ba za mu sake ba
6: me kike yi da shi sa shi kika yi a shafin sada zumunta? Maza ki tafi ofis ki jira ni. Hada ke Lubabatu. Kowa yana da damar siranta rayuwarsu. Ya kamata ku koyi hakan. Na ce ku tafi ofis ku jira ni maza. To ya isa, ku kuma dariya me kuke yi? Kuna jin wannan abun wasa ne? Kun san kuwa laifi ne a kasar ma dora hoton mutum ba tare da yardarsa ba?
4: Har yanzu shugaban kasa bai fito fili ya faɗi aniyarsa ta janyewa daga takara ba. Sannan kuma alƙaluman jin ra'ayin jama'a a game da zaben ba sa bashi wani kyakkyawan fata. Amma kuma alƙaluman Dr. Mai Nasara abin gwanin ban sha'awa.
10: Wato da alama yanayin kasar nan yana karkata ne ga Dr. Mai Nasara. Yaƙin neman zabensa sai bunƙasa yake, sai sunansa ke ji a baki kowane matashi.
11: Wato dai ta bayyana dai za mu faɗi a zaben nan.
10: Haka ne, komanda. Wataƙila lokaci ya yi da zan sanar da janyewata. Amma me kake gani, Mati?
12: Ranka daɗe. Wato janyewa karga takarar nan za ta ƙara dagula al'amura.
10: Amma kuma yawan jinkirin da zan yi, yawan jama'a da za mu rasa. Ina gani idan muka fitar da kai a matsayin ɗan takararmu da wuri, hakan zai ba da dama ka fara karɓuwa a wajen mutane.
11: Ƙwarai da gaske, ranka daɗe.
12: Ranka daɗe. Ya kamata mu canja yanayin yaƙin neman zaɓen. Mu nuna shi ɗan adawa ne kawai, mara manufa.
11: Na yadda da muka yi, Mati. Ku saurara. To ni a tunanina, me zai hana mu shirya juyin mulki na ƙarya sannan mu jogana masa laifin? Wannan aiki ku bar shi a hannuna, zan iya shirya shi.
10: Yawwa, wannan yayi kuma zai yi aiki.
12: Ƙwarai.
10: Wannan zai yi aiki ƙwarai da gaske. Ina son wannan mugun tunanin naku. Wannan ita kaɗai ce hanyar da za mu canza yanayin. Mu samu goyon bayan masu zaɓe kuma.
12: To kuwa ya kamata mu tsara abin ya hau kan saiti, domin ya kasance na fito kamar wani gwarzo da ya ceto ƙasar daga shiga rikici. Wannan zai sa na zama wanda ya fi dacewa ya karɓi mulki.
4: Gaje tana tsaye daga wata kwana ta barandar, tana kurɓar zobo. Ita kuma Zainab ta zauna a kan ɗaya daga cikin kujerunsu, ita ma tana shan zobo. Rabi'u ne kaɗai wanda ke rubutu a kwamfutarsa da sauri, baya shan komai.
6: Ina kuwa so na tambaye ka, Rabi'u, shin kun shirya ne kai da Samira?
11: Me? Me kika ce?
13: Yawwa, nakan so gulma da ɗumi-ɗuminta.
6: Ƙwarai kuwa.
11: Amma me yasa kika yi min wannan tambaya, Zainab?
6: Eto, naga kukan kasance tare a tsawon lokaci a 'yan kwanakin nan, kuma naga wani hotonka a kofar gidansu. Gashi ma, ka gani? Kai ne ko kuwa?
11: Ha, ba ke kuwa. Wani ai tsohon hoto ne. A ina kika same shi?
6: Wata ɗaliba ce Amina take amfani da shi, take yaɗa wani mummunar jita-jita.
13: Kai?
6: Cewa wai Samira tana hulɗa da wani matashin ɗalibi. Na karɓi hoton ne don na bincika maganar.
11: Me? Waye wannan ya ɓoye lamba kuma yake kira na? Alo?
14: Alo, Rabi'u ne?
11: Eh.
14: Ja gefe.
11: Me ka ce?
14: Idan kana cikin mutane, don Allah ka ja gefe don mu yi magana a sirrance.
11: Da wa nake magana?
14: Zan faɗa maka, amma da farko ka tabbatar ba wanda yake jin maganar da muke yi. Kai kaɗai nake so ka ji abin da zan faɗa.
6: Wane Rabi'u?
11: Ni ma ban sani ba. To ni kaɗai ne yanzu, me ke faruwa? Wane ne kai?
14: Alo, Rabi'u, sunana Honorable Mati Zanzaro. Ina jin ka tuna ni ko?
11: Mati Zanzaro, ministan harkokin cikin gida? A tsokana ta kake yi.
14: Katuna, ni da kai mun yi aiki tare lokacin da mummunar girgizan ƙasar nan ta kusa durƙusar da Tunkuza.
11: Da gaske kai ne yallaɓai?
14: Eh, Rabi'u ni ne. Ba mu taɓa yin magana ta waya ba. shi yasa wataƙila ka kasa gane muryata. Ba kamar kai ba, ni bana manta mutane kwata-kwata.
15: Ka yi haƙuri, yalla bai na abin nan.
14: Kada ka damu Rabiu, na san kai matashi ne, kuma kana da harkoki da yawa da ka saka a gaba. Kana jina, ina mai baka haƙuri bisa ƴar hatsaniyar da muka yi a baya. Amma ina so ka zo ka same ni a kan wata matsala mai muhimmanci. Kana da lokaci ranar Laraba da ƙarfe 10?
15: Laraba da ƙarfe 10? Ƙwarai ko yalla bai. Amma ko za ka faɗa min a kan menene?
14: Ka bari sai mun haɗu Rabiu, abokina na kaina. Sai dai mun haɗun kawai. Magana ce mai muhimmancin gaske da ba zai yiwu a yi ta tawaya ba. Kada ka damu. Ba wani abu ba ne mara kyau.
15: To, a ina kake so mu haɗu?
14: A ofis ɗina, sakatariyar gwamnati. Hawa na 4. Ka san inda take ko?
15: Eh, na sani.
14: Da kyau, sai ka zo. Rabiu, kada ka faɗa wa kowa wannan hirar da muka yi. Ko iyayenka ne, ko ƴan uwanka ne, ko matarka ne. Ka ji ko?
15: Na ji, yalla bai. Kar ka damu ranka ya daɗe. Ba wanda zan faɗawa.
14: Da kyau. Ina zuba ido ranar Larabar.
6: Wai wannan wayar ta mece ce?
15: Ba fa wani abu bane. Wani ne kawai yake wasa da hankalina.
3: A nan muka kawo ƙarshen wannan kashi na biyu. Me minista yake nema a wajen Rabiu? Ko yayi wani laifi ne? Ko wani tarko ne? Yaya kuma batun masu shirya juyin mulkin bogi? Ku biyo mu cikin kashi na gaba, wato na uku, domin jin yadda labarin zai dora. Amma kafin nan, me zai hana ku lalube mu a yanar gizo, wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Daga nan sashin Hausa nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
16: To madalla, masu sauraro, yanzu kuma filin naku ne.
1: DW, wasiƙun masu sauraro.
17: Masu sauraro, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin wasiƙun masu sauraro, shirin da ke ba ku damar aiko mana saƙonninku da kuma ra'ayoyinku game da abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya a yankunanku. A cikin shirin na wannan lokaci, ni Sa'id Sa'ad Abubakar zan kasance da ku.

0: fito ma dalla. A yanzu dai ana ganin ba ta fatar baki kawai ake samun sabani a tsakanin ma'aurata ba. Zuwan waya da kuma chatting ya sanya a yanzu ana samun sabani ta tunani da ajiyar sirri da kuma fargaba. Ana ganin cewa idan aka tattauna wannan batu a koda yaushe akan gargadi mata ne kan duba wayar. Sai dai akan yi shiru game da abin da yake ingiza mata duba wayar miji. Yayin da wasu ke ganin cewa mace ba ta da hurumi na bincikar wayar mijinta saboda shi ya ajiye ta a ƙarƙashin inuwarsa. Domin tattauna wannan batu ina tare da Sarayya Sarina, magidanciya ce da kuma ke rubuce-rubuce a Facebook. Kin yi wani rubutu kina cewa al'umma ta fi mayar da hankali kan gargaɗin mata akan wannan batu na duba wayar miji a maimakon a koyar da yadda za a samar da yadda da riƙon amana a aure. Me yasa kike ganin kamar ba laifin matan bane?
1: Wato ina son ga cewa a yi balansa, ba wai a daina yi wa mata nasiha cewa kar su dinga taɓa wayar mazajen su ba, a dinga musu nasiha kar su dinga bin diddigin, ka zama fault finder a lalle-lalle sai kana neman sai ka bi diddigin mutum, haramun ne. To ya kamata wannan karfin da ake sai zaki ga ko biki kika je ko an kawo amarya duk inda zaki je nasihar kenan, ba ruwanki da wayar mijinki. Wayar mijinki albasa ce, kaman ana sa wa mata ma tsoro da shakkun yadda da mazajen su, definitely dole wai suna kula wasa a waje kenan in kika gani hankalinki zai tashi. To ya kamata wannan karfin da ake sawa wajen tunasar da su cewa ba ruwanki da wayar mijinki, a ƙara intensifying wannan karfin wajen ankarar da maza cewa ka ji tsoron Allah, kiyaye mutuncinka, ka kiyaye mutuncin iyalinka. Idan matarka bata ga abin da kake yi a wayarka ba, ubangijinka yana kallo. Kuma rashin ganin matar ba shine zai goge wannan zunubin da kake aikatawa a cikin wayarka ba.
0: Ana yawan cewa mata kada su duba wayar miji, kuma idan suka duba din ba a cika wanyewa lafiya ba. Shin me yasa kike ganin yana ingiza mata duba wayar duk da cewa sun san za a samu tashin hankali?
1: Saboda an ce musu karka duba. Zaki ga ko a cikin yaranka ne ma idan ka ce musu karkai kaza ko karka bude kaza, tani sai sun leka fa sun gani menene, ko in an yi menene za su gani a wajen. To daga sanda mata aka dinga ce musu karku duba sosai zuciya da shedan musu mazan kuma su suke jawowa, an kira ka a waya ka zabura baka daga ba, ka shiga bayi ka tafi da wayanka, kana ta haba da kafa da wayanka, kana kokarin nuna mata kana boye wani abu, dole zuciya za ta ja ta ga me wani abin da ake boyewa. Amma daga sanda aka ce akwai gaskiya, akwai aminci, akwai yadda, wannan amincin zai zauna, ba za ma ka dinga kokarin bin diddigin me muke bumi a wayan shi ba.
0: Shin kina ganin akwai buƙatar a shata iyaka ga wayoyin ma'aurata, ga misali mace ta saka lambobin sirri da mijinta bai sani ba, kuma shi ma hakan
1: idan har aka sa Allah a cikin al'amarin nan, muka sa tsoron Allah, wani password ma ba wani abin damuwa bane, ba za ka ga, saboda ba ma a baka dalilin da za ka yi shakkar ko ka ji wani zargi akan abokin zamanka ba. Sannan kuma a rayuwa dai dole kowa yana da privacy, magana ta Allah kenan. Shi mace idan za ta iya waki baki kaɓe bace ba abokiyar, kina da abokiyar zama, ba zai yi wa ce ki dinga san, zaki san sirrinta ta wanne ba, saboda hirin da take wakana a tsakaninsu. Ko ma ke kaɗai ce, akwai ƴan uwa, akwai abokai da za su iya sharing wani sirri da ba za a so a ce wani third party ya ji ba. To duk wannan kwakwar idan har muka ya kamata a ce akwai wannan yadda da aminci da junan, da bai ma kamata a bi diddigin juna ba, bai kamata a ce wai password dan na sa password ko ka sa password a wayan kai ya zama abin damuwa ba.
0: To bari mu bi wakiliyarmu ta ga yara Mata Isa Wanke, wadda ta jiyo mana ta bakin mata kan irin darussan da suka koya daga duba wayar miji.
2: A wannan zamanin da muke ciki dai za a iya cewa kusan kashi 50 ko ma 60 daga cikin rashin shutuwan da ake samu tsakanin ma'aurata da yana da nasaba ne da bincikar wayar miji, wanda wasu ke cewa kamar fesa fanka ne a ido. Domin kuwa wani lokaci za ka iya arba da abun da kana ji kana gani zai iya hana ka zaman lafiya, kamar yadda wannan matar da bata yarda in bayyana sunanta ba ta ce.
3: Kawai sai na ga hirar da yake yi da wata budurwa wanda yake shirin aurenta. Gaskiya na ɗauki darasi sosai, saboda wannan abin ya hana ni zaman lahiya, tashin hankali, ba abin da ban yi ba.
2: Shin menene ma musabbabin abin da ke kai mata ga kallon wayar miji?
4: Da na lura yana riƙe da wayar gare shi bai son aje shi, to ina tambayar kaina shin menene a ciki, balle in ya ga wayar ya shiga ga hannuna kaɗan bai zama ya tayyada. Shi yasa ko na ce man duba wayar shi, da na ga ya aje ni kuma sai na bi diddigi na dubo
2: to kin taba samun darasi game da haka
4: da yawa ma saboda naga abinda ban taba samanin gani ba a cikin wayarsa
2: akwai wani karin magana na Hausawa wanda yake cewa gani da wani ya ishi wani tsoron Allah domin a cewar uwar gida Ummu Ibrahim ganin abin da ya faru da kawarta yasa ko da wasa ba ta dauka wayar mijinta
5: tana bude wayar ta shiga WhatsApp taje ta gano makanta abinda bai kamata ta gani ba duka duk abubuwan da yake yi da ƴan mata aurenta yazo ya fara miki tangal-tangal da takaice ma dai ciwon zuciya ta kamu da shi shi ko mijin wallahi ko a jikin shi dan ya ce shi wallahi bai kike ta dauka mishi waya kuma abin da yake gai bai zai fasa ba
2: bincikan wayar miji dai ya zama sanadin rabuwar aure da dama a wannan zamanin kuma a cewar magidanci Alhaji Dauda Zagi ya samu darasi sosai game da haka kuma akan wannan batun ya dauki mataki na kare afkuwar irin wannan matsalar a gidansa
6: mun sha ganin inda aure ya mutu lalle ni nan da nake nayi iyaka ga waya ta idan na aje waya kudugaran amma ba mace da za ta dauki waya ta saurara sai dai ko kira aka yi sai dai a kawo mini waya in ba wannan matakin ka dauka ba to lalle ana samun matsaloli ma ba matsala ba a dauki wayar miji a bude ana bincike a ga abubuwa tana yiwa kai kana sana'a abukan hulda amma mace ta dauki waya sai ta yi tsammanin kama akwai wata hulda tsakaninka da mace alhali harkar kasuwanci ne
2: Hausawa dai kan ce kazantar da baka gani ba tsafta ce duk wa da cewa wani lokaci a dinga lekawa kadan amma fa idan kin san zaki ya daure wa abinda idanuwanki sun ka hango
0: to a gaida Ramatu Isa wanke rai idan na dawo gare ki mun ji yadda mata suka bayyana irin darussan da suka koya waɗannan darussan rayuwa yake ganin ya kamata mazan da matan duka su koya daga wannan batu
7: wayoyi sun riga sun zama mana kaman dole ne yanzu a cikin al'amuran rayuwarmu kuma sun zama manyan abubuwan da suke gina ko rusa zaman lafiya a gidajen aure maza ku ri ku kokari ku duke amana da Allah ya ba ku matan nan da kuka aura amana ne a wajenku duk abin da kuka san cewa zai hassala zuciyarsu ko zai fusata ubangiji ku yi kokari ku guje masa haka su kuma matan gare mu mu yi kokari mu cire zargi daga cikin zuciyarmu mu daina bin diddigi duk zuciyar da ta sa wa kanta zargi da kokarin bin diddigi magana ta Allah nutsuwa ta za ta kaura daga gare ta za ta zama cewa ka zo ka mai da kanka ka sa zuciyarka ta zama bursunan kanka ba ka da nutsuwa ba ka da kwanciyar hankali sannan kuma ba wannan yaddan tsakaninka da miji
0: to muna godiya yanzu kuma sai sashin nan na Labari na
8: tsautsayi ya kai na tayi na bincika wayan mijina kuma abubuwan da na gani gaskiya sun tayar min da hankali dan naga yi gashi shi da wata budurwa da alamu ma auren ta ma ne yake so yayi sun ka tayar min da hankali sai na ki jurewa na tayi na tambaye shi sai da na dauki lamba ta kun na kirata dan zage ta amma ashe ita abubuwan ta tana damin ma ne ba ma samu bakin ma da zan ma samu in zage ta ba ta san komai akan rayuwata ba abinda ba ta sani ba jirana ne kawai take in kira ta kuma na tayin na samu mijina mun kai ta hada mun kai ta masiwa da shi a takaice dai sai wannan abin dai ne yazo ya kawo rabuwar mu da shi gaskiya bincikan waya wata rana akwai dadi amma dai in ka san ka shirya an baka shirya wallahi ka kai shi
0: To ma sauraro da haka kuma zan yi salama da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan makon a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku musamman ma wakiliyar mu ta gaya a jamhuriyar Niger Ramatu Isa Wanke sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi
9: Madalla shirin mu na gaba yana zurkan kokarin da ake wajen shakan cutar kuturta a jihar Katsina da ke Najeriya
10: DW Lafiya jari
11: Jama'a barkanku da sake saduwa a wannan sabon shirin da ke duba harkokin kiwon lafiya kuma a yau zamu duba yadda ake ci gaba da samun ragur masu fama da cutar kuturta a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya wanda yanzu sama da shekaru 3 ba a samu wanda ya kamu da cutar ba to ko me ya kawo haka
12: magana kuturta da sauki abinda suka sa sauki kuwa da tabullo ake zuwa asibiti nan da nan a bada magani
11: wannan da ma karin dalilan raguwar wannan cuta zai zo muku idan kuka kasance da mu a cikin shirin wanda ni Yusuf Ibrahim Jargaba kuma na shirya zan gabatar

0: To madalla akwai al'umma da dama da suka yi fama da wannan cuta ta kuturta a jihar Katsina wanda har ta kai ga akwai wata unguwa da an ambaci sunanta to kowa na ganin kamar baki daya unguwar masu fama da cutar kuturtar ne to koyaya wannan cuta take Dr. Habib Muhammad Ibrahim kwararren likita ne a asibitin koyarwa na jami'ar Umar Musa Adwa da ke Katsina
1: wata cutar kuturta ciwo ne wanda kwayan cuta ne na wata bacteria da ake ce mata Mycobacterium leprae ita wannan Mycobacterium leprae kwayar cuta ce wanda ake ganin ta da madubin likita ba a ganin ta kuma ana daukar ta ne kamar ta hanyar idan mutum yayi atishawa cikin hanyar malumfashi ana cewa abin droplets idan mutum yayi atishawa ko yayi tari yana furzar da kwayan cutar a ciki idan yana da ita to kuma wanda ke kusa da shi in ya shaka sai shi ma sai ya kamu da wannan cuta ta kuturta da ake
0: Dr. Habibu yayi karin bayani kan irin illar da cutar ta kuturta ke ma al'umma
1: idan aka shake ta wannan cuta za ta shiga cikin jini ta bi jini sai ta je ta lalata laka wani abubuwa da ake ce ma nerves laka su take zuwa ta lalata su a hannu yan yatsu da hannu da fuska da fata da kuma kafafuwa haka yan yatsu kafafuwa idan mutum ya ta lalata wani laka so za ka ga babu sensation misali mutum yana iya kama wuta ba zai ji zafin ta ba yana iya jin rauni ba tare da ya sani ba saboda wannan lakaɗi take sa mutum ya ji zafi ko ya ji sanyin abu ko ya ji abu ya taba shi so wannan ciwon da suke rashin ciwon jin ciwon sai su ji rauni kaga ciwon yana ruwa yana dagwalgwalewa haka har in ya tsotsi daga gutsurewa suna gutsurewa duk tare da wannan lakaɗi da ke kawo jin zafi ko jin sanyi so sai kaga abubuwan sun yan yatsun sun ji rauni suna rancewa sun ƙara shiga sun da gulgule duka sai kaga sun gutsure haka fata sun da tara ta fata za ka ga ta fata mutum ta yi wani kirci-kirci haka idan hannuwa da sauransu sun yi jawur da sauran duk abubuwan da suke faruwa haka kuma sai an dade ana cuɗanya saboda ba ta da ƙarfin cutarwa sosai ba kamar sauran kwayoyin cuta wanda ka shaƙe su za ka kamu da ciwo ita ba ta da ƙarfin illa su za ka ji Hausawa na wata karin magana ba a sani ba dan kusa ya kwana sai ya shiga 40 da yatsu so ai dadewar da ake yi ne kafin ta bayyana a jikin mutum kafin kuma ya dauke ta da sauransu to shi yasa take ita da wannan ba ta da ƙarfin cutarwa sosai
0: mafi akasarin yanzu masu dauke da wannan cuta ta kuturta dattawa ne saboda yadda mahukuntan jihar ta Katsina suka tashi tsaye wajen yakar cutar ta hanyar ware wani asibiti na musamman dan kulawa da masu dauke da cutar kuma mafi akasarin masu dauke da ita sun warke kamar yadda wannan dattijan Musa Ado sardaunan sarkin kutaren jihar Katsina ke cewa wanda kuma ya kwashi kusan shekaru 50 yana fama da cutar amma sakamakon matakan da aka dauka ya rabu da ita faufau
2: magana kuturta da sauki abinda suka sa sauki kuwa da tabullo ake zuwa asibiti nan da nan a bada magani bangiji Allah ya amsa Allah taimaka ciwo yayi sauki amma yanzu da wuya ka samu yaro mai ciwon wannan
0: amma da abin yake da kafin a samu magani
2: kai ya baci kafin a samu magani za ka je ka tarda mutum kawai haka ne ya je a dawa ma kawai cikin dangin shi ma bai zuwa dangin shi ma ba sa san shi sai dai kamar ko uwa dai ma ta kuma ta tallafin wanda wannan ciwon samu ko da iya dan kai
0: to wannan magani kyauta ake ba ku shi ko
2: kuwa a kyauta ake ba mu kuma amma ga wani wanda yake iya da aure wannan ko a ina ne hemi to ka daure ka je kai asibiti kaji
0: yanzu kai baba da ita aka heka koko
2: a ba da ita aka heni ba amma dai gaskiya ina garami ta sami ni ina ganin dai yanzu shekaruna sun kai 68

0: masu sauraro kuna sauraron shirin lafiya jari wanda ke duba yadda aka samu ragowar masu fama da cutar kutarta a jihar Katsina dake arewa maso yammacin Najeriya. Mafi akasari masu fama da cutar sun ce ba a haihuwar mutum da ita, abinda ya sa matakan da hukumomi suka dauka suka yi tasiri matuka ganin waɗanda suka samu cutar ba da ita aka haife su ba kuma sun haifa ba tare da cutar ba. Adama Ibrahim na daga cikin waɗanda suka yi fama da cutar kuma ta haihi ƴaƴanta fes lokacin da take dauke da cutar.
1: Gaskiya cutar mu yanzu da sauki, muna jin sauki sosai, muna jin sauki
2: kafin ku halin sauki da cutar take.
1: Da cutar da take ciwo iya ta so maka lahiya lahiya bakin lahiya, wani ka gani jikin ki kuraje ne, wani ka gani wani wuri fari, wani wuri ja, haka nan yake hito mamu da rana daka kuma fitan ba da shi aka aihe mu ba, muna cikin yayi ma ina tana cikin kashi
2: kamar ke dauka shi kika kore shi aka aihe ki.
1: Wallahi ni dai tun ina yarinya nike da shi, tun ina yarinya, amma ina shan magani sai na ji sauki da haka nan haihuwa ta.
2: To yaran da kika haifa suna da ciwo?
1: A'a, yara ba su da ciwo, ba mu aihuwa ƴaƴa da wannan ciwo.
2: Yanzu gashi ina ganin ya tsanki yayi baki, haka da ya tsanki amma ya baki.
1: Ka gani ba, di banni ka gani.
2: Ya warke?
1: Ya warke lahiya lau. Lahiya lau nan da ka gani wannan yatsuna.
2: Komai kina yi da hannun?
1: Wallahi da haka na haihuwa ta ma. Haihuwa ta 9-10 na nan wurin kamfani.
2: Ya 10?
1: Eh.
2: Duka ba mu abin.
1: Babu ba abin kwata-kwata. Don ka gan su ma ka ce mamu ka aihe su. Aihe su, ƴaƴan mu ba su da shi. Lahiyayyu ne kuma Allah ya da ya taimake ni, lahiyayyu suka ɗauki ƴaƴana, ƴan nan ƙasar suka ɗauke su.
2: Suka aure su?
1: Wallahi suka ɗauke su. Ni ma ƴaƴan ma yamu nan Allah ba su almi ƴaƴana ba, kuma duk suna nan. Sun yi iyalinsu. Jikoki ina da su ɗan nan, Allah ya bada su. Kuma ga lahiya, yanda muke tare.
0: Masana harkokin kiwon lafiya sun tabbatar da raguwar cutar kuturtar saboda matakan da hukumomi suka dauka, kamar yadda Dr. Habib ke cewa.
3: Yanzu kuturta ta yi karanci saboda advance na immunization, allurar rigakafi da ake yi na ciwon tarin fuka. So duk kusan iri ɗaya ne da ita. Idan aka yi mutum wannan rigakafin ciwon tarin fuka, so shi ma yakan dan samu sauƙin kamuwa da wannan cutar, kuma yake an yi magunguna da yawa, ana ta shan magunguna. So wannan yasa ta rage tasirin ta, kusan yanzu ba a ganinta kamar yadda ake ganinta a da. Bi hanyoyin da za a bi domin mutum ya kauce wa ciwon kamuwa da wannan ita kututa shine, idan an gama ita to a kiyaye, kada a zama ana zawo cuɗanya tare da shi sosai. So shi yasa ake daɗewa da kuma akwai rigakafi, allurar rigakafi da ake yi yadda za a kauce mata. Idan aka yi allurar rigakafin nan na ita waccan bacteria ta kawo tarin fuka, tunda duk kusan family ɗayan, to yana kare ko wancan. Sannan kuma idan ai identify mutumin da ke yi maza, a kawo shi asibiti a fara shi kan magunguna. Zara an fara shi kan magani sati biyu, za ka ga to kuma ba za a ƙara iya, ba zai iya yaɗa cutar ba daga jikin shi. So kaga a gane cutar da wuri, a fara magani da wuri, shi ma zai taimaka wajen kare ta da yaɗuwar ta daga cikin al'umma da sauransu.
0: Gwamnatin jihar Katsina a nata bangaren ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, za ta ci gaba da yaƙi da cutar ta kuturta har sai ta kai ƙarshenta kamar yadda yanzu ta ɗau hanya. Honorable Musa Adamu Funtuwa shi ne kwamishinan lafiya a jihar.
4: An ba da tallafi na musamman da ɗaukar nauyin clinic ɗin, da kuma yi musu dressing da ba su maganin sanar da wayan musu kai. To kuma an samu haɗin gwiwa duka da all stakeholders, da kuma an samu goyon bayan yadda su masu cutai da wanda kuma suke submitted na ko gudun onsan sama sun ba da haɗin. Amma kusa dalilin wanda ma kusan jihar har awon aka samu a kan ƙoƙarin da gwamnatin jihar Katsina, mu ne muka yi zare muka yi na gaba a kan irin shirye-shiryen da gwamnati ke kan shiga cikin wannan aikin, wanda Allah da ya kusa zama tarihi.
0: Musa Adamu Funtuwa, kwamishinan lafiyar jihar Katsina kenan. Kuma masu sauraro, da haka shirin na wannan makon ya kammala, wanda ya duba yadda ake ci gaba da samun raguwar masu cutar kuturta a jihar Katsina. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku nan sashen Hausa na DW, sunana Yusuf Ibrahim Jirgaba da na shirya na gabatar nake muku, fatan alkhairi.
5: Kama dala masu sauraro, yanzu kuma filin naku ne domin kuwa kai tsaye muna tare da Binta Aliyu Zurmi da caccacciyar wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka bayyana dangane da rahotannin da muka gabatar muku. Binta, barka da wannan yammaci.
6: Barka ka da Latifa. To idan kin ba mu jari sai in kwasa a guje.
5: Sheƙatu.
6: To shikenan. Na fara da Yakuba Ganye daga Mallamawa a Dungas Jamhuriyar Nijar ce DW Hausa ina muku barka da sallah Allah maimaita mana. Sai Abdulrahman Malam Muntaka Zindar yace wannan mataki da hukumomin birnin ya mai suka dauka domin tsaftace birnin da ma kare muhalli mataki ne mai kyau. Sai da duk wani mataki na ci gaba a yayin yake tsayawa ya kamata a fadada shi ko ina a cikin kasar.
5: To binta wari Malam Bare zuwa ma haka yace wai shi dan Niger ne mazaunin Salibe to barin barki baki gari. DW ku kai wa gwamnatin Niger cewa a yanzu fa al'ummar Niger ana gwamnatin Najeriya cewa a yanzu fa al'ummar Najeriya sun fi buƙatar a fara magance musu matsalar tsaro tukunna a koma kan sauran matsalolin. Wato wannan yana magana ne akan rahotanmu na Ebola. Ya manta cewa Ebola nan fa kisa take ba kakkautawa da ka taba mutun ne shikenan kai ma ka kamu saboda ka dole ya dauki mataki. Kuma wani abin tsoro shine kin san bera ke haddasa ta kuma akwai beraye fa a Najeriya.
6: To biya Yakuba dan dishe yace babu shakka wannan yaki da Amurka da Isra'ila suke yi da Iran ya jefa wasu kasashe cikin matsi musamman mu Najeriya ta fannin sayan man fetur. Yanzu wai lita ta koma 1380. Sai Ali Abdullahi Bako daga Jos yace abinda yake faruwa a kasar Senegal tsakanin Faye da Sanko babbar barazana ce ga makomar demokradiya a kasar.
5: To kin gana Imran Madaha? Bauku Ghana yace daga birnin Bauku dake arewacin Ghana to al'ummar Najeriya sai kuma ku dau mataki domin kare kanku daga cutar Ebola. Corona dai ya saka ku da dai Ebola ce.
6: To Comrade Umar Bunu Abadan daga Maiduguri yace DW Hausa hakika muna maraba da wannan yunkuri da gwamnatin kasar mu Najeriya take wajen kaddamar da wasu matakai daban-daban domin kaucewa barazanar cutar corona. Adabi mai komputa mai yamma daga jihar Kebbi Najeriya yake DW Hausa wata sabuwa kenan. Mu al'umman Najeriya mun gaji da jin wai wata cuta corona. To ai ba corona ba ce har sai dai mu corona ma hashtag.
5: Lallai kuwa to Ebola ce ba corona ba. Ko da dai mu ba a wajen wallafawa ne muka yi aka samu akasi muka yi kuskuren sa corona maimakon Ebola. To ma sauraro ai mana afuwa Ebola ce ba corona ba da fatan za a dauki mataki binta. Je ki huta ga Muhammad Tijjani Hassan yana ta daga mana hannu ya dawo da labaran duniya a zagaye na biyu.
7: DW labarun duniya.
8: Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa yana shirin yanke hukuncin karshe kan yuwarcin mai rajejeniya domin kawo karshen yakin Iran, yayin da ita kuwa Tehran ta buƙaci Washington ta daina gabatar da buƙatu masu tsauri. A tsakiyar ranar Juma'ar nan Trump ya wallafa a shafinsa na Truth Social cewa zai gudanar da taro nan gaba kaɗan.